0: kinangaw, sining-sining dusun tangalubis.
1: Kakal kinangaw, siyam na pa dumapat titik turu meka.
2: Kalapos makinangaw, sining-sining pangulis sa kinangaw.

0: Iyan sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bay na ako rin makopya ng kitang kami na kiting kabun engine na.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bay na po?
0: Hindi na kikopya. O saan ang naka ngayon ngayon tawan na bay na kyo?
1: O, irinagi. O saan ang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy?
0: O tapat kopya. Ang, eh, yun sila.
1: Uy.
0: Harap pagawatan ko, pya ko rugyat. Mingilo, di ko ngayon ngayon tawan, hindi. Da, harikatilan.
1: Is no makasusa intan na pud handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ko na kayla ko na da malas ko na mangin tong engine na.
1: Malas oh malas no pa magkinang ano pud radio kaning nga FM harap pud gyari.
0: Tay kya.
1: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan oh. Ano mamaya kaning nga FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon ngayon tawan.
2: Kapisan ang asaban, bay na timan ko pulang mo sa tirputan ko ngayong ayad tawan, mantok tadaw bay na. At alun hapad, tulan ka anam, taon doon na ribu, duon na pa naman ang pinalabos manta diti da kopisan, mangingintong taon Malaysia. Mantag iti dapat tuwatas, punong kayo ng sikid. Mantag iti duwatas at kiningaw ka asaban bay na ay sarasam sa sadapan rumasam, midpipira kinainan. Ang panakatatuang maninggarod may paitongos isa duo na kainan lina subas sa kawas talo na badam talo darja Celsius lina subas asiriba duo na badam talo darja Celsius matagiti dua tas da taanabawan ka sa bain-bain na rumasam isa duo na kainan panakasasadapan na minigitatuang maninggarod may paitongos isa duo na kainan lina subas sa kawas talo na badam talo darja Celsius lina subas asiriba duo na badam apat darja Celsius. Matang ito, duwata sa tambunan, kaya tambunan ka sa bain-bain na ay sarasam sa sadapan ni Gitatuwang. Rumasa, midi sa duwa na kainan, lina sobas sa kawas, talun hapadam duwa darja Celsius. Lina sobas asiriba, duwa na padam talo darja Celsius. Matang ito, duwata sa tenam ka sa bain-bain na amnegi sa sadapan, kaya rumasa, misa duwa na kainan, panang katatuwang maninggarod may paitangos, idagumu kinainan. Lina sobas sa kawas, talo na padam talo darja Celsius. Lina sobas asiriba, duho na padam talo darja Celsius. Hingga nakapia, ruputan ko ngayong ayatawan, manto ka tadaw bay na kya. Ako talo na hapad, tulan ka anam, taon doon na ribu, duho na padam anam, pinalabos, manta detid ko pisan, mangingitong taon Malaysia, manto kita dapat watas, munang kayo ng sakit. Alansan, nakanod ka pailahan na nagikapasarahan ang bulsiko to kakalkodat miyang paidahi ti the radio kini FM. Kadalihway, tabi na mintang diti apialaan piala dunia FIFA doon na ribu duhon na padamanam. Nakantim po na dito no kaya jam kasi ang kasaban Netherlands Misap.Morocco. Kini FM, kuhoy, aramay ba?

0: Kapaylaan gatang dogata. Kapaylaan gatang dogata.
1: Baik nanti man ko pulang musa tiga tang dagata man takat ada ubay na talun hapad tulan ka enam tahun 2026 pinalabus man tadi tid ka tinanan pamarunan gata Sabah atay ka LIGS. Matag nanti pulut tay ka susugata kiga tang da siya maringgit enam na hapad tusin sa kilogram. Gata kapingan grade kaysa kiga tang da tapat ringgit. Gata kapingan grade kaysa kikatang da 4 ringgit 56 talutusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kikatang da 3 ringgit 86 isa tusin sa kilogram. Gata kantalan grade kaysa kikatang da 4 ringgit 86 isa tusin sa kilogram. Kantalan grade ka 2 kikatang da 3 ringgit 64 tusin sa kilogram. Gata sikarap kikatang da 1 ringgit sa kilogram. Sagoto kago matak ditit apulot teka susugata kigatang da siya maringgit anam na padusin sa kilogram. Gata kapingan grade kaysa kigatang da tapat ringgit lima na padam talutusin sa kilogram. Kapingan grade ka dua kigatang da talo ringgit walo na padam isa tusin sa kilogram. Gata kantalan grade kaysa kigatang da tapat ringgit talo na padam isa tusin sa kilogram. Gata kantalan grade ka dua kigatang da talo ringgit anam na padusin sa kilogram. Matak ditit sikarap kya, gata sikarap kya gatang dat seringgit sa kilogram. Kano kapya gatang da gata, mantak kata da ubay na. Talun hapat tulan ka enam kya. Tahun 2026, pinalabos mantak ditit ka tinanan pemarunan gata Sabah. Tay ka LIGS, alansan na kanod ka pailaan ang minagi ka pasarhan. Ampun sikaw to kakalkaw, data makinang oday hitid da Radio Kininga FM.

0: Rohim Gabin, mantan kampung Rempun Tembunan, Pekinangau, Kuna, Leberes, dan Kesalimban, Beres Dusun. EPM Keningau, buhoy aramai bot.
1: San pau ke pergi retan di tepi Nailinus ya. Nung mga itakaw na pay kaningaw kya aukiran manta ditemunan tay ka manta ditanam kya manta dipapar tay ka manta di dasok tay sekira rumikat takaw may kaningaw tapi nay nuot abantalan takaw nuot gulod abantalan takaw sekira may takaw kaningaw kya may na kayo patadat pagkot nugar di right. Harte pasan naramit ko mata di Junadi. Kapi sedangan kasaban ko madia DJ. Pangarit ko napad sundayt di tayo nga. Segera may takog ka niyo nga. Abantalan napad. Pagro napad abantalan nga. Talon-alon kasi. Pagro napad abantalan nga. Talon-alon ka di Juhaydi. Ito po. Tidak manok. Piyasara nga. Tumado na pa iti... Isimbar nga akon katalon-alon kaya tabi na yun. Si Koyak Men Kampung Papartamunan. Ay, kapisinangan ako sa ban, tadaw ko dua kumadya DJ Jirin kasi. Alansan na sa nang kabar, takaw tadaw bay na miya pay karadya-karadya dit man taguang o tigit tadaw. Kumadit mamarabot, ay, ilalagatan di kayo, ire-ire na DJ Ponsikaw ka. Ang timpo niti tabi na yun, nankago o putay at pagyalaan kaya tay kapisapan. Misa piti Netherlands, misap dat Morocco, piti channel sukan RTM click ya. Jam ko pada padam 5 menit kasaban.
2: Sumigampon. Montok manantud ke tilombos kalantoy om kaburu kaganan pelajaran id Sabah, hapadam telu penghupan pelajaran bagalit penghupan tusin ke pesuratan IPT insan taha ke budi, penghupan isan komputer, baik, penghupan pinatamud ke sinan penisan bakti, penghupan tiket ketuludan susumikul Sabah, subfly, om penghupan mahasiswa pelajaran tekawas id Sabah, sentosa, petilomboson montok tom diti. Sumigampon.
1: Ato malamis ko kasi neng kya nama-nama di kayo mamusarunu kapi at tirati sundayt kya Jeffson Joseph na talup na diam nagi ajis aling aralan kaposian so tangagusin neng matadi verse vili nani kani FM ko hoy aramay ba.

Kinangaw ko si Limbahan Boros, Duson, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

Engkara pihak sening narang otak okia sening mentadi Felix Don numbalan kuno pukulu ini resening mentadi S. Willy boros nudi tohuri am lagi emi tampiran lang relan keposian no ati simbar ni kayo tubinaik ya segera may kau keningau no at abantalan dokoyuh segera may kau keningau no ogulud abantalan dokoyuh ya may dokoyuh po tada penimbari kuyuh may di to WhatsApp Ken FM aisa isa siam lima ulu siam anong walo anong walo Albert Yasun kapisinangan dako sabon ni Jay kapisinangan dako sabon ni Kumadika Netherlands isa Morocco kusung ya satu kusung no tapi naik ya. Iti minit ke walau na permiso kung mandi ko di idong-idong ang malapagin tangan na DJ la kaki ya min balata kasi ya kaki ta kailan nung pira na at goal kaki ya mila ko damintang may aditi RTM click ya mila ko damintang may aditi RTM click iti channel dasukan take TV okay ya. Pengko kurat karlana dat mangano dit RTM click. Semua ang koid Play Store amanda ko yung download do iti RTM click. Amila ko dat makinangaw taika magihum dit sukan taika TV UK. Sa ika mila ko nagi makinangaw. May dit frequency siya muna pa dama pati tiktur megas kena FM. Kuhay aramay ba? Bam kadali hoyer kata jam ko habari misa ko saban Columbus ka Bartini baharap batimpo makinaw talo sining Rizon Azmi mamanaw ako na swab Marlin na kamin rongoho swang ginawa ko am nagi isutan kago sining mata di Martin Thomas kasaraw di ka ginawa tako talo sining misutiti kina FM ko hoy aramay ba.

0: Antilopus makinaw, sining-sining, pangulis sa ginawa.
1: Manok makinaw, sining-sining, dusun, tangolubis. Kakal makinaw, siyam na padamapat, titik, turu, megahertz.

Kansan datang anoro ramoyon pa kakaka paili raimyon ang itarabilin mo yon mayara WhatsApp mai ranumber lo hosa siam limo valu siam onom valu onom valu. Amrayo staka panting guys am angkining otaka pora ruorimbay. Yo hino rimbay kalawon numurut rimbay pasi simpungan mulyali am sumunuhino bahu rimbay ricade check pinupusan ra pangkausan. Kaningaw FM hebat am syoknya.

Yo paha kakare no patut no ko pera mo yon loho no gatara oro itu yo hino talunga per hari bulan sila ka onom ruang ribu rongo per monom. Loho no susu gata siam ngaringgit sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit opor am limo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo talunga ringgit apat nga opor am siam ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa siam ngaringgit siam nga opor am limo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talunga ringgit talunga opor ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit sa kilogram. Panduli ako po yung loho no susugata siyam nga ringgit sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat nga ringgit opor am limo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo talo nga ringgit apat nga opor am siyam ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa siyam nga ringgit siyam. Panduli ako po yung gata kantalan grade kasa talo nga ringgit siyam nga opor am limo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talo nga ringgit talo nga opor ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit sa kilogram. Am aho hitu pinengkwal no Lembaga Industri Gata Sabah LIGS. Ampa kakapeli ra imyon ang itarabilin mo yon may WhatsApp may ra number loho sa siam limo valo siam o nom valo o nom valo. Am rayos takapo ang kining ora ro rimbay. Yohino rimbay aun salaku rimbay ri hanipita am sumunuh hino baho rimbay ri Paulinus Aloysius Malansan Ayuk Rahman Tilayun.

ko. Au ilai makiat, pai lirai ang kedengau ora kedengau FM. Ratu kitukir oro kedengau FM, hebat. Onsoy kepiu.

Ya pa kakakan saya na tangan moro, kan saya nanti ngais am kaan saya ang akan ra tangan moro. Ampai lirai miun panginom rasungoy alava ra paat oro. Alasutu am maun mayra karita no mulianti ngais kapo am moy pangalapra lalaing sikul. Ang kirala non sayon soy kaulo non ampinoinan am mayara undang-undang nural.

am hinora koson onsoy onsoy yak akasukura ulion kapo am sukon am paga ka paili ram yun ang itarabilin mo yun ra mayra WhatsApp mayra nombor loho sa siyam lima balo siyam onam valo onam valo.

Maraming salamat po ang kining ora rimbay bukod na yung tatangan rimbay ribianos iwot am sumunuhin na baho rimbay intori Nurfaziana Imran ruli ruli asindwalan.

Kansayan ang kining orak, Kaningaw FM. Inter Ramon ra kampung binanon na bawat. Pahayaman taka onsoy.

0: Ya bahagia kau reno pasu ku aku pilih nurangan taka sino IJ kau ran. DJ kan senra mamai alrighty kosong masaga po yo guang ti rarim bay galing i boleh po yo la DJ. Kalau po yo boleh rimbay i kalsumbos bayar abujang bagi nayak DJ am paring ku nanganam. Ya kan sen ramai paing kuanangan rio nang ito rah bilin ramo. Ang paing kuanangan poyo ramo yun ang kining ramo ra radio kining FM on yakin tok mo yun. Ang paing kuanangan poyo nang ito rah bilin ramo may ra Facebook am WhatsApp may. Ang pahagkakareno jam karo limong operam taluh nga minit ra may am nakasubutakan yun ra kapaparan no kasalulaan rahun numurut. Ra orohetu amakia siau sinolai rahu ika onsoy naringo moyun intarako. Ampagaka sumunuh itu rangan intakano rangan angkaraja DJ Syukri ralom kasalulaan rahono melayu santai petang am harmonika. Amrayus takapang kini ngora rimbay kini tak nurangan takasino aja kauran nakita klarimbay Rikal Sombos bayara bujang. Amin ya kintaraku, au DJ Iza, salam Malaysia Madani, paing kuanangan.
1: Paing kuanangan.